kaymay na sitwasyon pintari kong papa ay katangon ko na pasuwakan Señor. Taytayay kuyari ko'y kayo'y kimanta. Kuyari ko'y Señor.

Ampah won kunapah, taytay kau sa ibidan takawari, Señor. Taytay anapay ko yung kusantapa, Señor. Praba kunacho, lucha kunacho, pisiay cho, papa muy kumpay kunama. Wawang kunatapas kawari, Señor. Tropyaso kunapi cho, ima kunapi tarikus kantari kuyong ke papa. Paimanya kamusong ke taytayay. Paimanya

Pakikipitariko. Biodo kunapas, padre soltero kunapas, taitayay. Makikipi kay tutamanta, Señor. Taitay pa ikunata, kare pa ikunata, huarme, papa. Taitayay, kare pa, Señor. Huarme pa, Señor. No kay kota huarme, no kay kota kare, tarikuy ko, papa. Paway kumatapas, sinche problema ko na, papa. Taitay kaya siya kaya na pawangki ko. Manapipas kancho, papa. Pitangwakan ko sa ako, papa. Maitangwakan ko sa ako. Pitang solusyonan ka, papa.

pasasangkichis kankuna pahpuni. Nukahina kay alabanza chaupin pesungkoy kita kayukus patapuyukus paiki. Mayakuy kay alabanza tahinas pa senyor. Kuyarikusunki pa'y disponible kasyanyanyay turay.

0: chaki ikichis takal pachaichis. Hinas papurina ikichis pachekang nyantaruaichis. Chay mi wist uchakipas khalia punja. Manatak astawan kewikun kanyachu. Tuku irunawan sumak kausaita munaichis. Chuya tapuni kausaichis. Manachuya kausaiwan kam manan pipa señor takarikun kachu. Makilla kawakuichis. Pachtang maikengni ikichispas Dios pakuya payaku ining manta karun chakapuachis. Pachtatak maikengni ikichispas khaya korap hutumo hinari kurispa huk kunata misk achiwachis. Hinaspa kheji chawachis. Ama pipas kankunamantaka kheji huchapi purichunchu. Amatak chuya kaktapas pisichachunchu esau hinaka. Paimi huk plato mikunaraiko piwi kainin mantupachninta venderkan. Yachan kichismi. Esau kachay kepatanyang taitang manta sa minchata chaski itamunarkan. Icha kawih chuchikurkanmi. Kuya itanya wakarkan chaypas. Mananyang imachu suruas kantanya ka hukman kambia ita atirkang nyachu. Manang kankunaka Israel runakuna hinachu. Yameikui atina sinai orkomang asui kurkan kichis. Chay orkoping nina raura syarkan. Lakayaktak, tutayaktak, sinchi wairatak kasyarkampas. Manallatakmi Israel runakuna hinachu uyarirkan kichis trompeta wakaktapas. Dios pakun kantapas. Chay uyarikkunan rogakurkanku amanya astawang paikunamang rimanampak. Dios mi kamachirkan.
1: Manang ima animal yapas orkota tupaikunkachu. Tupaikuktinka rumiwan chakestan wanyunga.
0: Nispa. Chayta mana awantaita atispang chayta kanirkanku. Chayrikus kankuka sinchi manchakui mikarkan. Kikin Moises pas nirkangmi.
2: Sinchi manchaskan katatatashani.
0: Nispa. Kankunang ichakas yung orkomang asuikurkan kichis kausak Dios palyaktangman. Kanakpacha Jerusalemman. Warangka warangka angel kunak Dios yupai chay hunyu kuiningman. Asui kuliar kang kichis takmi kanak pachapi kelkas kakak piwi kunak hunyu kuiningman. Liupa juez nin Dios man. Chanin chas karuna kunak espiritung man. Mosok rimana kuipi alipunachik Jesus man. Kristo yawar nin chakchus kamangwang. Chay yawar mi abelpa yawar nin mantapas aswang alin kunatarak prometen. Makilla kaichis. Pachtata rima payakni ikichista mana kasuachischu. Kay pachapi ang yakuk diosta mana kasukuk kunakam manapunin ayakirkankuchu. Chay chunyokanchis ayakasung manhanak pachamanta ang yakamuk diosta mana kasuspanchis. Dios pakungkang mi chay kutipi kay pachata kuyurichirkan. Kunantak ichakanin.
1: Kuk kutitawang rakmi kuyurichisa manang kay pachayatachu. Aswampas hanak pachatawang rakmi.
0: Nispa. Kay hukuti tawang rahmi nishanka, kamasta kuna kuyuchispa kambiaska kanantang sutinchan. Mana kuyuh kuna kahya sayanampak, chay hinaka. Dios manta mana kuyurih kapak suyuta chaskishas panchiska. Paita agradecikuspa mancha kuyuan punison kong manchayakta hina yupaychasun. Dios ninchis kalyuta ruhar kapuk nina rauraimi.